0: story.
1: Whiskey na bolo inafika.
0: Inakuya.
1: Siliguniambia address, niambi kwenye hiko.
0: Whiskey na podeo. Inapatikana. Weta mulisema Sara Generale Business Heritage.
1: Kweli. Na mimi nafika pale.
0: Tulishakuwa pale ku place 24 wala place dele ne pandase. Na mimi nakwambia kama tuko ku depot numero 56. Areri furaha. Unapata na poleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ishuka.
2: Ya mzuri tena mimi nafika. Ya mzuri na poleo.